Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

Jatah. Dua, ada mana? Jatah. Aha, metu kapa. Tu nyangku pa dong nang tu. Ah, on guard. Oh, we are brutal pa. Nyangku pa dong nang tu. Okay. On guard, metu kau. Hello, did it say na kasa blimpa? Apligu chakapama.